Kuishin zuwe, kuhim afan la. Tidani, lo xie xin nye ki la chachishu wen chungak cha da yi. Lam ta xin wei gengi, ki la pui wei hukup tsampa xin ma chung. Nao me bar yamang ta xie sozo che du. Nye bu neng gyu shu wa yu. Nye bu me gyang, tup si me, kanda ngayi ki tup che. Zhou ye wun ne.

Kini kulekas. Nganzo jungje sabju. Tagin shebe gejdi. Nganzo deyube misangma simgu teju. Yine gongmotsu nganzo kini gi ngunzu torodansi yagi zawadi gongtu mindu. Bugu bola gi nangche nyaya yineri. Amalo yonche nyamdo deyagi zawachi yuneri. Changma tagin nye dunbe tiwo deya lengib tumasun. Ditoane di miksegi gyujinji mari. Nganzui rogba chinyo yube buku changma tedan tedabu zhwa xianda yorri. Ajanja, kangba di sobda ngune miksegi. Yine tsewegi ngunzi na kanjian cheje kangba di yabu sotoya di. Chakwe chimo gi nedun ri mato nganzui nedun mari. Ngunzi di ne gaya yo mari. Godi nye zunu ting mari. Kesi nye godi zubi yina, juma Bukhu mezhe ngore da, chakwe ba mezhe ngore, gyumzen dinze xie xie, nganzo ngunzi tor dan chukri. Tengin gechi daga yin, nganzo zadu ni, kengdu jindu ki bukhu mangzi le, rogba chi yadri.

0: lambi to mu ju yong si gi ke si ga lo ge ya mi na dun ge chi gi ni da rang ge sha du go zu
1: xi yong a te ren an zu sa ga di na kha la sa ga yo bi sa ga di kha la chuo xin xi la zu de mu ju xi na si da dun ge chi be shu go ge xi ge ya yo ma ji

Sangshan riwi kyaksum ki yega tete to ge yue be. Ji chara tongpa tang changjang ki nabashi chub yue. Tele, kyungur hoku kyunne chalong chui lan debe singam ki nyamnan shik rangshu sungun. Kwanzui tete ki shingba zubu yue la. Jiangdou ge loma ya ha jiang du bu yue be ka ra pa mu gar bu xie jia chur xin du ye ju ta dun gui tu su cang shan ri wu qia sun la song zhe ming gu cu ye tie ya qia sun la xin ju qie ba le na ci cang shan ri wu jin wei na ma ren xin ji chu bian ta nam shi gyudo chuyo ki jinga ma la chi tara che ne tong yung tong ming suwa ki zhe yu ne tun xie do to gyo ro pen do ye. Teng un long gya yi nga rui tu. Gye gung eri ne yin bie ao de li yue se fu lo gi yi le wa ra chi cha chuyo bie te ri ne cang shang zhe wo ro le bie. Jie lu qi dong gu jin yu sheng yin liu dao xi bie zai ni xun yin yin kong ki cang shan ri wu ding tu qia sum la ba xi ge bie wen ya qia sum di gam ne lo ma qin cha ru wei ta jia qia sum ki zhun xi zan ma duo sun xiu yong su xiao xin qia sum di ne ta mi ren wen sa ra zhu che ni ki su yi de bu qia sum xie xi lo ge ta jie bie ting wen qia sum di dun du ya nyambar shi kyeb yu. Bar nang ki kyaksum dini maji tayu ki loma mawe sumshin tara gingir nebashi menru tu ting san ya gito ki bay bar ni yu. Bar nang du yuebe kyaksum di shio ki ridu dangma shing ti ngansi ne tonsa me bar kyur yu. Kyaksum di jibu kyaksum na lin ta nyam tu gyurme ki cangshan ri wo sumshin rengjung kam ki pejib la bangbu che shin chi. Marjuni, Zhongguo Yunnan Xingjin de Jiu Yongwei, Jieji Renxin ki Zangbu Xi Yiba Ta. Wo de Nim Changzhou ki Zangbu Qixu Xi Jian Shi. Ke Ya, Zangbu Ti Jiu Gui Mang Qi Wa, Qi Yam Cha Du Si Li Mi Ba Ta. Chu Wei Kan Duo Ma Bu Jie Li, Marju Xi Duo. Zangbu Ti Du Yu Ki

Chi dung hi chi su. Zem lin ti rang ki dung or. Ka do yang kyur si. Mi si yang. Ti tang zhao war. Zog ta che we. Cui mi long nye xip dung kyur si. Ke si ni mu ti zhe xik cher du. Ki yi ta dung kang chi zi yue tam.

0: Amazon. Sai sai gimni gela di, ngar ge shibi chigi so song.
1: Nge long lang za che bing ge ma shi ba?
0: Zhang ge chen ne.
2: Jing Chu, Ti Li Zhang.
3: Ta ding zhen zui de, Guangzhou ka li na.

0: Pumi, sangi temzu lop zeng zeng zum lo. Nye chongki yongki lop zha yubi zhang zha yaw shuk lom zeng da gip da lup yu. Sangi da shizun sop chuk yim no, sangi zhang zhe, ay yin zhe yang tuk zhi.
1: Chi zho, da yang podu kar chu mi na.
2: Ha gong mo chung a.
0: Pumi, nye temu chik li shik min da. Chi ma nga kis shi du. Rangi ming ladu.
1: Tonggu mingdu.
0: Teng jik rani shik mi.
1: Jis jis, dara xie mo. Tonggu to nye jian zom lop zho da nimdu zopchi gyeb ca.
0: Ti rin ne song. Rangi jie zom lak. Nga ma do, shinda ge da chuk ma shi.
1: Ah, le, da nye ha gos. Rangge nye diyo le, jindu be nyam diyo yubcha, shibe.
0: Kanche do, zing nyam tuyabdu ge. Rang sim shos nge a. Pomo tenzo ham shi chibe jindu ba gabu yo ma shibe.
1: Gabu yo ri.
0: Che zang.
1: Chi zho xiao he. Hamsi chewe jindu ba gabu chaya gyumzen zodi, hamsi chenbu yuza mahta. Zodi, jindu mi yungshi.

gabri konzo nga kong jik lo la pheom ne zwe re chi para ta chwe tu chong pa kinze pa la chim dun chi na ya gab gab su che wei ji ya me be zhen zwe chi chi ma shi bi lian chung ti zo lo go chung xin to zwe cao la xin yue zhong nga kong wang chi sui ya lue dong mi ji be kui nub jang ci wei tuan tu da wang ngam dun chi

ki dam re thungo ni se ko le kam se chung gi ki ang sum ba le gi yue jing dam re kya yun la ji jing chi chu zu ta ne dong zam sim gi yue jing din ni che ri ge bu chi se lem gyu ki se su ke jin xi shi che ri nam chi ji ni tu gi di ga le ba ta sa wo ro kha xie ni su ge be ji kuan zu la ri ya dok tu chi gu chu dam re yi zhe do ji na ru we che ri di su ro se ri kya no ba kho den che di nene sab ge xu yue lem gyu ki zhe bu yin bie che rin di cu chu do ru cun na ga ri ring wa ta ga ri tu wa so so da na cu ba xi yue te le cham dan ji ge to tu rang su su ga we se ri cun ni to byu ro pen do chen bu yue bie tuen gong hep do ji neng cu che nyung do dang di rik chik bu mang ta chik gung gu jie se mik sa le byu ro ge len tu gi shi Tingzhi kamba di, nian dian ki guan ni, sama se yu cui qin du. Di ka ra ni, kua bai san bie nian di ma shi. Sama ma se kong ki, zai gui na ba shik yin ji yu gu. Te ya, sama ma se kong tu, su bu chu yu ni, se ri la tong jian qie ba, cun ji gu. Kua bai, Gyokturu tabiyu chudu di nyi damgi nangdu zuba ta. Zhuyo tang duyo ni kang zang ngok ci, shingmara dianbi se cho ra si. Wan yang bo lian la ngang yu rinpo te zang mei bi. Chudu damzang nangdu chakshu qianbi zhuk zhuk dong yu. Simsela rui xienbi, dedin ki cheri tezo ya. Kangdui dara cezur rui wata, nye nyewa soki tablam gyue ni. Miksa jemar tuan gyue chi, lu sung so xie yue.

Chirin di zui nguwen ni, lam kyu ki tuyun tong tong yin rung. Tele chung uwe zhong nang ki, lam bar du chee be gang e tata yong su jie bar chi.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི zu zhun qi le jie ti wei qi wa bi yu gui bie ne su nang shi. Dun xiong gi yelong di ni nang bong wo xin tang la zheng ga ra cong bi yu jian yu. Wang jun zheng ne dong qu gama qian di gui ta sa ri zong dang zu yong zheng gan du pe mne ji zu ju yong ta si lim dang zu yong su ji le nuan la kian du nang shi. Kong ki si lim ni ji zu si lun ta dian li yong wei meng xi di yin bie si lim ta meng xi di tong zin lu mei qie bie zhi zu dian bu zu ne dup shu si lim ju yong qie bie nang nguan ba ra qie di. Ji zu ju yong ma la ta ju yong ni ba ting rib jian ki chu zai kong du ro dang tuo yu rin di gui ki meng xi dian bu ding gui xie sung shi. Sa ri zong bo tuyo xiang shu mu chong zui mang zu ki du gang che taran ji ba ta zang zi tuyo bie chong sip lan bu so le zi dun chong sip ki nam ba sa ba shik ngam shu su nguan ji yu. Guan jun zheng ki chu mi kei sang yu zheng ki kim du pe mne kim jie ta kim zang ki yung pop chu gui lop su so ki ne cu kien du nam shi. Kong ki ta jie di gi gi cuo ni lo tuyo Xi Jinping su xin na u bie dang zhu yang ki cham zi to gu ru na u le chung wa shik ta. Dang gi si ju sang bu kang zhong sa do ro sun nyam din bie guan ni la lian da ro le chung wa shik yin bie. Cang mi, nian zham ki pi ki sa ba ta, gyun do sa ba, cua sa bai chui ni, dang ki chin cor wa che di, lo dian gyur mi ngang, dang ki ka la nian ba ta, dang ki ka chin cor wa, dang ki jie su zhang wa jie chi gui ba ta. Si rim ki zhok zhe bie bong ka zu yong cha gyur xiong nyong kip di, si rim ki zhok zhe bie nyu ba nyun bie ya bu che ni, da du la nian zhok we ge jie to ni, ji kip shu ji Xi Jinping ki, pyo ki mi ma la jang bie zi wa sa ma ta, dang zhu yang ki mang bian si ju se zhe chi ba ta, mang sim ji zhe che di, la dang zhe ne tiwen zidu dianbe zhungkyu ru duyo go ba. Qi lu le duan ti, pyo ji le duan kyun yong nang mingsi ki ke je rin xin dian yu. Wang jun zheng, dian si ti guan du pe mne, du xie sum ki lop su ta, rin wen song gyup su ki le duan la dek xin na wa shi. Kong ki, du xie sum ki lop su gyu nam jian du pe ne, kya jie gen duan ba ta, ten dian mang zo ki, zhong hua mi ri jik tun so be du xie dian bu zu di, rang dong ngang, mi ye kong bu ji gyu ru ta, mi ri tun ji, ji zo dian ling jie la song gyong che gyu ru chi duan che go ba. Rin wè la ma la rin xin ki sun jiong qi ba ta, rin wè pe juu ya bu cha juu ru xiong nian kem ne, pe juung ki sui kyun rin ne sardui rin xin ki chu juu ru ta, sardui rin xin ki pe ge tong juu ru gun de tong gui xie sun shi. Tuen le ni pyu da kong bi zhuo wè meng xi ke jian ta, de juu ru ke jian xi shi. Nyuk jie ji so wa ra, tu zui ka zui kor min ta, kong ka zui rang min, chen ke yu bu yu min so ji te, wan jun zheng ki gya zi zong la zui xiang, zang meng chu qi le nyam le kang tu, nyuk jie la wa ta, le nun qi ba, chen zong jie ki ne zui kian do xi bu nao shi. Chong zui le jie bie, nyam le kang ki chung mi jub duen la, yu bu goro chou dong la yong ju ro, chi duen qi cu, wan jun nao wa ra, wan jun zheng ge zu ru qin bu chung wa shi. Kong ki, tuen gong ji le jie le xi zu ba ta, kian dian tuen le ngong duen qi ba, ta nye sa le le shu tup ju ru gun de dang wa jie qi ne. Tabi qu dong ki mang zu la yu bu pan yu yong qi ba ta, tuen le tar jie ki chong sip tar jie yong ju ru gun de ti ba qi gui xie sum shi. Gia zi zong ki tar gai nu qi dip zu bie zun dian xie ra, wang ju zheng ki, xin lian cen zi gui ju ta tuen le pe jian zhu zui yin yi sen bu ma se. Gia zi zong ki nu shu yu gu, cen zi xin da ra tup ju la da ra qi ba ta, si xiong ta lop qian ki le, xin du jie sung zhe ki lam sui tun ju qie di, rin ne ta yu go ro, xin ne jie nyam zhe ting sib yong wa ta, mang zong bo ba chu ju yong ju ru gun di dang wa kian ji, wang jun zheng ki, cen zi pyu ju ru te to be chum zhe la ting zhu kan li na wa ta, gia ji pyu ju ru le ji be, ga jie be zun na wa ra tu chi chi shu ba shi. Kong ki, yu bu tan tun ne, xin ne tun jie nu shu sa ma pe jie dong wa ta, xin ne chu cen zi gui ju qi shu qi ru dong wa, sun san ta, ku gup sang bu, qi tab sang bu jie kip di dong shu qi ru dang di, xin le tuan jie chu zi kong tu ru dan ni, Manzu ji tingrib xingli la zi xieba ta, mengzhun juan dan qiru dong wa, zin zi sardu chumze nyamzhu qiba ji qi gui xie suam shi. Yelun zangbu gengam ling tu wang jun zheng ki, gigab sa zhang wajan jian ta qi guo qi ju, gengam song jiong lar sui namzhan ji la tobe chumze la sik xin nam shi. Yelun zangbu ngu ni, ngu juru qi ju chung wa sikab wang jun zheng tu nyebu chung wa ta, kong ki. Yelun zangbu gyu ki gengam la su teta bu chung ce, le qin zi du dian bi yulun dan na dog bara kyur nge yin xie suam shi. Teje kongki, kengam kuryu chimshun ta, sobyo sadyu kengam songyong jirim tunyo nenden che di, kengam songyong ta, manzo yiwa panyo yongyur gundi dan ne, rinwe chudang la songyab che gyu ti, manzo yiwa panyo yongwe gyurim du kyurwa che gui xing. Kengam larzo ta, sisi nyozu gozun che gyu ro, shi jik jen ki gundi don gyu ro tajong che ba ta, nyogo ki zi nyoba che ru don gyu ro shunyong gyak ba, nyozi tashi mgonda donwe ma la tuzan so wa, nyinga lipshire ta, juri che ju che ru donwa che che ne, Nyinga gozun toba che gui, sisi shoro wa chudu jiongyong che gyu ro tamzin che ne, ridin ki za zi xin yabu ge toba che ba ta, mima manzo yi cizo ta gyu noru denja gelin toba che gui xie som shi. Chongjiri sikyuru chekyu ti, chongjiri ki neze toru donjo ta, mangzun deza ta zhwa yu la, mangsem ta, mangdun ta ya zhwa yu. Nidong chun degui ki chungyu nyingbe gengam larzu namzhan zhunyun tu, wangjun zhengki, namzhan zhun zhunki pirim kendo xibrina wa ta cha. Mima chongjiri, mima ki zhunba ta, mima chongjiri ki mima la xamdi shu uwe, samshi la lian dardi. Chongjiri sikyuru chekyu ti, mangzun li zhuyo ta xirim zhuyo yung, gengam ki buze toru don, Tsowa digi dianpa jie ta sungze cheba ta. Chongjiri zujun ki che gyun dinti se kara, tunge ta tsowe kuryu gyundi leksu ta ne. Gyaji leji manzo tsu, lege kuryu ta tsowe cha gyin ngaro we lebu yunga cheba ta. Tsowa ngaro we dijin giba yunga che gu. Gyaji leji we, yang tak we sidyo leji dawan zuba ta ladar che di. Bionsara ki, bionin ki leishu gyung we gensim to ne. Lugyu ki shulu ne tun rengui ki zilin ta tajo cheba ta, manzo yu tun ngu shibru zhuba ta, manzo lu yi cimbu yuwa che gu. Shunji leji be shirin du le dun zhuba ta, manzo nyingram tu calon yuwa che di, dang zhuyan ta rangyu zhong dengu ki tepju gu zhi sabzhong tido toba cheba ta. Lege lak len chu, ta zi tido toba che ne, mimang che du sidin leji du ba ta, tamba tun nyeri to ne sidin leji du gu. Mang yong ki, gesung lopsu nimo chanyeri yuwe camsu, wan ju zheng ki, loko chongjiri ki geji rinlu lopsu judun zuwe jimdun la sikur nang xing, kong ki. Loke sarje suyun lopsu ta, geji rinlu ki lopsu dendi bi di, sarje damgyu ta, bawe damgyu, ngunxi bawe damgyu je yabu lima ta, sarje nyingdub gyunzin che ne, ta dian ta, ta tara, tanzam dobji, chage dianling che gimi ge tanzam nyamdu junbe, miri kag leji mangzo cu, zhosin pewa che gu. La ze sabara dian ne, sarje rinlu ta, ngunxi bawe zeji jimdun chibi le tun yabun zhuba ta, lu yu ki jeshi ra kongzui raju nendin che di, denba ta yangta yongyu genlin che ne, lu yu ki shibje tuwa che gui xie som shi. Dekshim nang rin, wang jun zheng ki, minga ra pionchon di ni, ge yung ta nyam tu jizu rinu tingrib jen, si ze cha ne ngun yuru yungwa chibi mengxi dendu donwa ta, chong yong ne nu shu duen be ga zi tu li lebi yue be, loko chongjiri ki, zhiong yong ki le dun chui ki ngay ne kong tu tingsab chui ba chi ba ta, ji yong ki gigab tenja da wa tenpo zung ne, dun zhi tenling ki chep si ta, jizu yin namba gyundi sa dendu dong gu ba ta, cha zang ta yang ta, cho yong je ki go ne kongbe ki samshi saba la dara che di. Yubu tan dun ne, bu zhe tobyu kongbe jo gyuru gundi dong gu ba. Gengam ngun jo ta, song jo ang tangbo ru jo gyu gyun kyong ki, gigab ki gengam tenja song je gyun je me ba ra sa dendu dong gu ba. Mokmung du du ta, mimang digui nyamzin ta, Tadian tadara nyamzin cha gyu gyun kyong che ne, cha gye denling ki me gye tanzam zu zhun huda chi gui ba. Gyun sin lue me ki, chong yong ne dang nian piu gyong gyur gundi dong wa ta, shirim ki dang zan zu dobje ri dang di, dang ki piu du si gyong we mengsi gyun che me ba ra dendu dong gui ba che ki ne su nam shi. Ran yu zhong dang wiki shu ji xuan ba, chong ji gong hui cai ta, ran yu zhong dang wiki gyun lian wun yuan, tab zhou ji gyuru piu bu zhang, si ling ta ra. Ran yu zhong mima tui zo gyun lian wun yun ling gang ki zhu rin xuan ba, xiao yu cai. Ran yu zhong ki zhu xi xuan ba, zhu shou ke. Ran yu zhong si zhu ki zhu xi xuan ba, meng xiao lin jie, de xin nao wa ra, lian du piu yu shi. Miri tun zhi yar tun la, gui bei dong chou gor ki, zhong hua mima ji tun ki gup ki jie rim xie ba, la dar tun gui ding sab cha ji. Ran zhong ki san e ka ki, mi sar gyong wa ta, si tun xip zhu ba, chong ki ri ju zhi so ki, tie shu kip di, qi tab xip zhi sui ba ta,
1: 미리 튠지 야퇴레 튠티 균디엔 타 망초 피게제 타 냠제 체네 미리카 냠드 냠조 타 냠줌 냠르 체베 쿠리우 삼식 되시
2: 미리 튠지 야퇴 꾸비 제팅기 미사 수균 체베 레게 랑차미디

0: Mulin, rani zhe khar ching yu. Tile rangi nga se xan dhak ta shi. Nye bu go qu do qe bi yi, yi ne sem na ran me ba ma shi ba. Rani din zhe, rang xie ca chan min du ge.
1: Nga rang xie sa bu du si. Yong a yong a, nga rang xie sa bu yu zhi sung e. Nga rang xie sa bu yu, nga rang xie sa bu yu zhi sung a. Jesu, jima ne ra nye nal ma yu ro chi, nga rang xie sa bu yu ra zhu zhu, zhu zhu chi. Jima ne nye nal ma yu a, nye nal ma yu a, nye ra shu di zhu, shu di zhu.
0: Mu lin, mu lin, mu lin, nye xie ba nyun da, mu lin. Mu lin, guo qin da, mu lin.

0: Kera, sosai aji shemchi shu, ni sangu shiata du, shine ngay ama na mali, ngansu di kya kya lingi isu gime, di da shubri!
1: Nujie ba, ngada ranga ama, lo chukta, du su ngobi. Ri, kya kya kya kya yori, yine ngay niga tenso na wadag me, kain isu na lu nasme ba don chamu yewa ya mi du. Nye si ju di na, tunda ji ju ya yu, di mora na mali ya di, iji mora na mali gyi, di mi la gen kim sa shesu wai.
0: Ma gen di kwa shemu go. Nyesim ne sima tu bado, ama na ma linzi ma chi. Nyesim na tado dokti desha, kira nga sese ya kushkiya buyu.